dunia dunia jine pela mpango wa tete tuwa kakula laka pena njine kukapuka dunia jine pela jitashawale anajika mnachimu na acho.

Ondia kuchale amangwetu. Oitarash ni kinsi minutu tuisha ni nyuma nyesio ni nyumbu siyako eh. Kwa mleja na ofiarash nganji kutikisi yeso kunsi na wale tukumaputu. Ujumanja tuisha pepa no mleja na ofiarash ni 5 minutush kuzimba ya umbuni wa kupata katamela. Ujumanja ima nyesio ni nyumbu puka mleja. Tensarash katima katiku uja uje nganji kutikisi yeso kunsi na wale tukumaputu. Kuya siyato pashia usia kuenda siya. Mleja tensarash ni 30 minutush. Programa nango wetu mbuka mulaja 11 horas nganji putikiris kuya ambidi sedis kudele jino wa ujumanja atuiche ni nyimbo pakati makulekanga ni mulaja 11 horas ni 50 minutos ama nkwetu yale tujele pa kukone kano mwashi jeto spene dando siyo spes yane chatudin kubika nika patudin kuwe chita kuna kuradi Mosambiki ntaho njishinga ushe wa ujumani ondia kwane tupangani masangu

0: bechitiwere wasakatali wakunyasa kuno silver livoni achiperekaga ulamuzi ulamuzi wale wakwatamu kula pampando achakulungwa kulungwa wali mkulongo lam kukweti wekulungwa wakulo kubangwe tu kuprovinsi ya ja niyasa sambari jino jizori asakatali wa boma wa silver livoni wapito kumaniamba boma jamwana jakumaniamba jaram distritu jalago wapite kuja kusibika nkutulam wachipolisi uwe nyo kupanga ni masengo pa kusosa kumunulila ni kulolela imoto ka edin kupita aunse wa utiochele apanapata unjali shinga pa kujaga kuntengula wane mpaka kulupirichi wane mpaka andando sekule kanga na lekanganam ichi nduyele ya kanyisye baboma jakunya asako nam kuti imoto ka yetuichile ikatapira ikapitaga aunse wa untano kuti akusabadizia mzewo ni kugumulanya milatu ya kulekanga na lekanga namu jidi mkusimani kwa aunse wa utio chere apatapata aunu ya lishinga pakujaga kuntengula kuntengula mpaka kulubirichi distritu jalagum silver livoni ayechete kutim pangali chimotoka chachipite chetu chile ikatapila ni kuchileka kupita gene maloga ayeje mkwalolela wando taweje mkupita gene maloga ni moto kai kulungwa kulungwa ntano kuti ile moto kai akuikania kuti ikapitaka muolense wo ntano kuti akuzabadisia nsiwele um kwetu tupikane watu bakulechita silver livoni
1: que está la sevier si escapar la vamos punir porque no es posible alguien salir de lo pelige a ter chegar aquí onde nós estamos sem encontrar algum posto aí de fiscalização a pessoa sair de Nampula da Zambeze passar Coamba passar Mandimba onde tem balança passar Lixinga passar Lulimili, passar a Malika, até chegar aqui. E nós vamos reforçar a força para também permitir que haja mais articulação. Tanto a partir desse ponto, nós vamos querer receber relatório diário de como é que estão a decorrer as cidades neste âmbito, quer para o sentido para Lixinga, quer para o sentido de Metangula, Kobe, Lupilichi.
0: A secretária é boa, ele diz, o que é que eu vou fazer? Porque eu vou fazer um curso de Nicolela, que é o que eu vou fazer, e eu vou pa kunguluka ni wandu wa kumaniamba. Bayo chile kutimu, ganize kwa boma, kuli kwa mbone, ntano kutimu, iji galile, upika ngani, kwenye ni kulolela, ya kutikuenda wandu munse yomu, na kutoto kuchile panjima, isa usio, ya hili mkoneka unotende uno, kwa kutimse yomu, uzabadiche, na ambo, wari mkusabadizia, ni wandu, wari mkupita munse yomulemu, aliajigele, ikatabila, tukamba imoto kaya kulungwa kulungwa, ejigale ikatabila, ikuwa ula kulubirichi, ndistritu, jalagum. Kwa hile tupikane, iwa tupa kumechita, wili wanduwa.
2: Unedina jangwe Ernesto Black Yakubu, wawula muzi wawu, tuduwa kuranga lala nao, nina mbaga ijendeje, mpela mwatite kuradi la shiria nasha kulungwa. Na ambo, imo yaku ya tukuzimonga, ni ya kuti, akutukuizu ile imoto kaya kulungwa kulungwa, ya kutia hapa yuka pitaga, yukona nganzeo. Roni netu kuiwa na imoto kaiyo, yukulungwa kulungwa, maroga roni kupita. Ni yukona nga roni mireo, netu kwa mba, na imoto kaya kwa yantundushi, ya kulekanga na naiji, basi ya leni ya tukurimonga, mpaka ni wanduwa kwa kurimonga. Na mbo ulamuzi, wanduwa ure mgueleni nope kuitenda, imoto kai, irie nini ya yukona nganzeo. Na mbo roni gati imoto kai roni, kupita papa papa na wachite terowa. Sani nga tukima nyakutia na imoto kakwe ya kukulaka iwe ya ntundushi. Tuwe jim kukamushiri ya kualolela. Kutanda kualolela wanyo watare zerejewa, netuloleje kutumarengu gaga kuenda udi. Nina mbagadi mkuileka imoto kama tukuradila ya ikulungwa ya kuona angaze uroni nekuilekaga. Uwe tuwe jironi wakujiradila boma kuti. Awanya ngapa ya kutenda hapa. Gongo unejua nyimila hapa hapa ajo, itereleshe nene.
0: Uwe chituwele mwandu wali mkulama kumani amba. Distritu jalago. Yisotilam katimam kawari kwa wika. Asikadi kutaweje mkulolela msewo wa utiochere apanapa town bakujaga kuntengula tano kuti imoto kaye kulungwa kulungwa ikupita munse wole ni ikuzabadisia msewo achalongwa chijetu ningane jereji nipatuweje mkwemichira nkani sia uche wala rigi kabula kule kangana achalongwa chijetu njipika na kaje mitwe yangani yachikulungwa kulungwa yetwari mkutamba siam presidente nchilamba muno Daniel Francisco Chapo. Ayuchete lizori, chilambo cha Amerika. Ajiti jokutim, boma janchila bomuno. Jiza ine chilanga chambesi. Mwezi wa Setembru, wakuikawo ni kampani ya kuitenda Exxon Mobil. Boma janchila bomuno, auno tenderon gikaliven kutayusi ana machauri kwa kusosa ikanajo mitembo nyawandu nsana wamo wawire nchilambo cha South Africa ntande sema jangalo gani kutende kwa nchilambo wamo asakatari waboma nja kunyasa kuna Silver Livoni liyesori wapite kumaniamba kusosa kuja kugulila malo gravisle achipolisi kwa kusosa kulondesia imotoka eili nkupita aunse wakutiochila abarabata ondialishinga pa kujaga kuntengula mpaka kulubiriche ntano kuti zewule imotoka hii ikuzabalisia kwa basi ngani zin siarise kulemba ni kumpela kwa une Abdul Zakarias watemulu kwa umulisi wateme Bernardo Toliwa achalongwa chitum zikala gani we tupite
3: Dai, janga nisietu. Ngani, siakule kanga na lekanga na.

Ano yondo sister. Boma disiana. Nyimbo yesi yanga chibache mwanya. Kuzvipika na kuti kachiyo tisiye dizo. Oyoka na yaka.

0: 와, 저 카라타 아이디 고티티 지피이까
1: 이야야 리마 나카이까 고닝고 푸나푸나 자루양가
0: 아나 Nandeshiani yura nwali nanchi mweji.
1: Ah, lima, yalipo masiku iye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabuino.
2: Ana, iye wa malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabuino, ndisini mtenge. Basi, mwano kwada, siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Ima funika kulangi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
2: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo chatu kuti. Ajiva, otetesedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndilindi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numuati posia kulila ya poaona kumkalili la denti.
1: Ulindishalia bwenji, ndavituluki ila vumenevu.
2: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kale ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chokololo wala.

0: jolenya oile amala la iwaka vale iwaka na jutari vanu va vana fasi na kala himane mata ikote pa vano urungwiha urungwiha wasunga kinsun kampani suru kwendo ho bangu unato thola wengu iho kimale la mihaya sana ka zombile na tema potole ngwa kume tunona peri peri peri la mihaya ma sina rizingu
1: unawa
0: unawa suru kule
1: suru kule
0: usun kampani amira wale na winyera anera na veli wale ka zombile ka juwele
1: juwele
0: tunano nuhi somoka kangu ke honchi samana somilio opachero pero a mi tena hule wonta banku nono na wore mama wore mi kena woria peli puro anaka 50 sen wore kena hana papa wore kama ka mama himane kita ila yon di manu li mono wore e ka ju tari ni puro se tu chila chila si mwanya wa ju tari ka na ile puro se tila puro se ji halu anyo ka ju tari geto i waro tele kin behri tara sirna ka waro tele ma sana rupela bano ka ju tari ye ke asena mona ala fi hala khala sana ni miki khala ka sana ki wa himala laka nani na marana
1: ikweli
0: kuhala kashina mwani ale
1: iye
0: walugari
1: maria saibu iwaka waka joni himachera ura kachimala unulima nani kamana mapuro kamala harere urungwa mapuro olima mrimo asosia sao unulima veka unulima chani
0: kirimo asosia sao kakala kama asosia sao moja nakali kitari ukala kavinti wana kena kutupa toye miyachina no kama asosia sao kina hiya kina arwa tolima kora ulima kekute ulima kananua ulima ketra para uira chincheri aniki chitu nye iwarode yo ina kale atoten somya ki hana to gwawaka ufora ile atoten likin ukinlemela ilemela ntiyawa imana ki kanana ki chikata ki tomaka yo masi para uira vale kilimaka na bo vale maso sia sammo so wanya kam kilimaka yo keyo yo veka ka
1: sosiasa wana etania chani
0: femenina
1: asosiasa femenina
0: femenina na hele ni rasi tiana ni hao 20
1: atukumana lechani nyumba hina ukala tiana uira ni kumihendre asosiasa weho o mali mele wochele witania feminina na hele mawachile chani
0: na wachile huba po tu thelia ukarane ke ngima o hala ura ndime para ura sana somache kiale wanu nari na wanyu imata nyanya ndali wacha shuntu songha na kalana ka sosia sa mpin kala na fasi nte konara na fasi ni wasosia sa ngoto meha na tumi hayo tenele waru mani chisa ko tuna 20 tuna 30 kalan tunchina na we maria saibu hani sa ko khata parna tula hani sa ko khata mandale nola hani sa ko 30
1: mama na ura momo momo asosiasa mo lokona khavo
0: lokona khavo ri woni thela pa nira si tiana ro
1: si ano kala tiana
0: ro o kala tiana ro ba wa hi somile hunaki na baba ni silipe he ke kitama kuvala ni lipeke
1: na sideri ya lokona pirna miruku
0: kana miruku lokona hoyo pihini ri na miruku asitiana ni na wiro limetilo sunka valita Eh maki somile ko to Maria saibu kinanchi sa somile ale apachenda ko mona kanta role hay na hule kon thono mama naka ni shun kempani utali ya ko chuela sabenche che ni hule ko kon tha pe hale ho kala sana
1: ya association ala ala nanta no va chia ya ka ka vi ya bar kerun te
0: la pa che rerun te ko ti ani ta che no ko tu era chia ya ka che ni dirin tani bara kante ko sa si ti anaru
1: aselo kuma
0: Kani kuma ana kuma ka kwa mwa hi uhala mapere manente ba uchuwele hante ko olola ukichiva
1: Maria sai pori komo pane sefi
0: fiskali
1: fiskali
0: fiskali tugam Maria sai
1: ye
0: wana nchi vante ko yo
1: ye
0: imane boka ruwele lo ke kele ba wale ke
1: ho rati musamiki ho
0: rati
1: ye
0: eh
1: ke wi sote ake
0: ye wi sote ora Maria sai pulu lima uhana mpaka nna
1: eh
0: eh
1: bana ba yela association wala ala Maria sai po kala ntiana ifaitani nona awe ulima mwa association uitania feminina na hele ifaitani irinenyu hia mwa asosiasao
0: inaachi mwe hawe faita venti ipresa ile nruwa na fasi na kuna honli mwecha na natumere ipresa yo 30 mitano ni honli mato amaria saipa lahane kitari sene kuaturu
1: mwa asosiasao
0: mwa asosiasao mwomu ufora ki honli machiicha mwa
1: awinyo
0: awaka
1: ohi kila mwa asosiasao
0: ohi kila mwa asosiasao uchi hawe kitari ta
1: ohi uiro yana mwa neymar keke mkure
0: manu mwa asosiasao uchi hana kuaturu Nandru ola chi hao kitari kwa aturu, maso siya samu momo.
1: Vano momo maso siya samu momo, chole chiyo, nolime la chani, wakila ntulima mpanti awero, na surari maso siya samu momo. Mwaku mihake chole pipita ani hachaka. Wala tunayola nchuru kuhime nyule, ula nchuru kuna akalaka, nina otoko laka. Nopanka chani, ulime li chole chiyo, wala tunetratore chiyo, pino limela.
0: Kinlime le tratore, nilime le makuwa wiko. Kusunga nchuru kule, iho pie tam dempu iyo. Kokomea ki hunde konta welo banku no roli mehera matani mo ki ho panya ura windri kari ngon sun ki haka wanu mache uani ki teka teka ko
1: wahitoma
0: ki hento mela ka asana konta na ki chela na somba va sana ka si chila ka pa chala chuela china ura ko sukuru podi ma ki no hiya to
1: ariva va va va